0: Berenico Kurimwe Hanyokuti Vesera, vamos para a Rádio Moçambique, trago fica nas umpangas atos aí na província Sofala, Vitisat, Capolo Sanazo, Tendeni TZV, Mua Nchibagwa. Tomi nchene, nakupasira ni mpangwa, zakulonga, kutim, anyakufunza mabuko pa Shkola Sekundari Eduardo Mondlane, Distrito Gorongosa, Mondo Muno Provincia Sofala, ndiwa na Bulukirambo, pa Mbuto yokutongerwa misero mwakuphenekera kuli mbumba. Sukulu kwa ndima, tinadza kupasirani vina mpangwa za kulonga kuti apale nasikana ndistritu ya Buzi muno mprovincia Sofala. Ndiwo adapa alfabe chitwera kuchinja papangiza nzero zao. Makamaka mpakufuna kusaka ruso ya didi ya kufuna kupezera utambaro kenkati mwa mchisa. Zine zina zinangu zinati zikite mpangwa zatu za ino provincia Sofala ngumanyi ndine Santos Golonga kumichini na nzanga Luigi Marijani tati kivese seni vya didi. Mbao tatumana zumbangwa zatu za longefi kutim apali nasikana apa mbuto ya kufunzira mabuko Shkola Sekundari Eduardo Mondlane mdistritu ya Gorongosa Mondo Muno provincia Sofala ndiwo adabulukira nantu pa banja ibos magumambana pambuto ya kutongera misero pakufuna tu kubva pya luso na thangwe ya mabasa anewa. Ningenda kawona ndi anyakufunza mabuko akumalisa tilonge decima segunda class makamaka tu pa nkonokono wa letra. Awa ndiwo tu adabulukira nantu pa mbuto ineyi ya kutongwa misero mwakuphenekera kwa mbumba. Awene ndiwo tu adabala nzero zenezi zakufuna kupata kuti munthu onsene akhale mbadziwa kuti mtemo ndiwo uli pakati pasogolo pa makhaliro a mbumba. Pabanja yeneyi idachitika kwa iwo anyakufunza mabuko ndiwo adapangiza mibvunzo pakwecha kuna nkadamo wa fukwe ineyi yakutongera misero ninga mudalonga awa angas adabulukira pepale tiveni fala.
1: Eu queria saber muito, porque quando o Milentíssimo estava a falar acerca do arguido, o Milentíssimo disse que o arguido tem o direito quando ser injustiçado.
0: Ine ndikafuna kuziwa, nanji imwe mwalonga apa nduli kuti munthu onsene anawona kuti misero ne idatongwa mwadidi nkhabe asafunika kuti ayende kasuma. Mbvunzo anga ndusu, kodi pinachitika tani ngakhale kuti iye munthu ali nkaidi? Anenda kasuma kupi?
2: Eu quero saber se o juiz pode julgar baseado na sua consciência ou tem que seguir a pena lei mesmo, ele não concordando.
0: Inembo, ndikafuna kuziwa ambo apa ninga kulonga kudachita imwe nkadamo nyakutonga. Kodi nyakutonga nsero, pinakwanisika kuti atonge nsero bulukira pa manyerezerero ache, peno nateweza ntemo basiene. Kutairwa mivunzo iyene hii dai kwa pakwecha na awa afunzi ya mabuku wa Shkola Eduardo Mondlane Mondo Mongorongosa nkadamo ndiye adatawira mafalali pakwecha.
3: Então, sobre recursos, enquanto o arguido está preso com dificuldades financeiras, nós dissemos a ninguém é vedado o acesso à justiça por questões financeiras. Ele foi condenado, está a cumprir a pena.
0: Nkabe na muntu mbuzi yene anakondeswa kuti abulukire kwenda kasuma ngakhale kuti msero ne udatongwa ninga munafunika nkhabe na kuti wensene anaudidi wakubulukira angaona kuti msero wache ne udafamba ninga munafunika tai na kuti zilipo njira zinango zakuti ungapiona kuti ne pidafamba mwadidi unati uyende. Nanji tingenda kapiona apa masezi kusowa kobiri ya kulipa nyakugugumira misero panansoka unangu wakutongi unapedza kuli yale anthu nyakusowa tirikulonga nsoka wa ipash uyu ndiwo tu unafuna kugugumira peno sapata basa kupedzera kuli yale anthu adasowa santoko toera apanise kulipa kuli nyakugugumira misero pipire pinakwata kuti nsero wako ukwanise kutongwa ninga panango mule mudabibala iwe. Bvunzo inango idachita mwanansikana na itayira tenepa. Nkhabe munthu na mbuzi yene ali padzulu pa ntemo. Ntemo ndiwo uli pambuto ya kutoma. Nkhabe chitika kuti nyakutonga misero atonge na manyerezerero ache. Masezi kukhala mbale. Peno kukhala indikane mbwenye iwe unati tu utonge misero bulukira pire pidalembwa pa antemo. Ikalifala ya mbuya Benedito Nyanza, uyu mkadamu wa Tribunal Judicial Distrito Gorongosa Montu Munu Provincia Sofala, mbalonga na tangwe ya maguma adawoneka pa kutonga misero mokupenekera kuli mbomba. Ndifa Radio Mosambiki munu munzindo bera mabasa ndiwa malungero nchisene turukumwaza mpangwa zatu za inu provincia Sofala. Na fala nzanga Pereira tumeti veni zonsene za mumbo. Yewota bwelera bina pambire pidal kwa tefe padalonga efe ntomi ntomi nchene kuti hapali na asikana mudistritu ya Buzi Montu Munu provincia Sofala. Ndiwa dapasa bech makamaka panzero za kuchinja makaliro tuwera kuti akwanise kupezera utambaruki wa mpisa. Magumane wa ndiwo adachitika makamaka mbaikwa pakwecha becheni kuna amushtadoro wa Montu Munu district Jose Mutoroma. Hapa padalungwa pabanje chikumi na chwiri dapaswa zina ya Premio Joven Creativo. Pabanje yeneyi mbuya Jose Mutoroma ndiye adayeruza kuli hapa lina asikana tuwera kuti asalakane nzeru za kuchita malonda. Kusaka nzero zinango za kupezera utambaruke ninga machinjiro apindu ya kusiana siana ipi ndipi nafuna kupasa mpata kuli apale na asikana kalembo pasogoro ga tiveni fala.
4: O Prêmio Jovem Criativo tem como objetivo reconhecer jovens cujas ações impactam no desenvolvimento da comunidade, promover o gosto pela livre criação no seio da juventude.
0: Muoniono urapaswa zina ya Premio Joven Creativo. Nzero, zitabulukira pepale, nditwera kupasa. Makamaka, luso kuli ali ya pale ya na nzero za kusiana asiana. Kusia kuchita nzero za kuipa, pasalaka na nzero za didi za kufuna, kupezera utambaruke wankate mwa ino ziko. Pondombo, pionseni pidejitwa, nditwera kuti ya pale na asikana kwanisi. Kukala na nzero za didi mbatunda kuchita wipi mbasalakana kuchita basiene pia kutambarusa nzinda, luane, distrito na zinango mbuto pepili ndibi nafuna kwata makaliro apali nasikana ayende pasogolo gam. Na kundina ngomba tawirambo masezi kuti apali nzero lina azombwenye anabechi kuluka kamwe na kusoweka. Kwa udidi wakusiana siana tuwera kutia kwanise kutambarusa nzeru zinawene ninga michini ya uziwisi panangu isakala ya kunensa pikulu kakamu tuwera kutia apali ya kundemba akwanise. Pamagumanewa apali nasikana ndi warabulukira mbapangizambo pili binaziwao kuchita pamapikanewa abulukira pamalonda kusasanya pindu wakusiana siana na nzero za kuchita uziwisi. Tiven mwenye mkwira.
5: Chamo-me Mafuta Kungu Feza Mafuta, sou da Vila do Buzi. Sendo estou muito feliz por vencer na fase de provincial.
0: Dini Mafuta, nabulukira pa distrito ya Buzi, makamaka ndasanzaya vikuluka kamwe na kuwina. Muoni wono ushu, uda pendu zene ipindu ya kusiana siana, minipangiza kuli mbomba. Ine vina chiteni makamaka, sogolesa basa ya kutendeza mbumba lukira pa malonda hapa nakwaniseni tu kutendeza antu pale nafuna pata kobiri peno uikoya bulukira muntokozi muntu zafunika uziwe mwanyapansi kutendeza mwadidi mwene iwo antu anabulukira tuwera kuti akwanise kusaka mabasako. Akadamo handistritu ya Buzi ndiwo adaganiza kuti kusogolo kwa ndima anati ya pezere kuli apali na asikana awa adaikwa kusogolo ga. Makamaka bulukira madistritu tuwera tu akwanisi kufika nantu pa mfendo wa provincial pa mapikane wa a Joven Creativo. Mpangwa zene zife draw. Tika kumapetu, kwa mpangwa zatu, zilolonge fentomi, ntome nchene, kuti, mudistritu ya Gorongosa, Montu Munu provincia Sofala, apali na asikana pambuto kufundira mabuko, ya Eduardo Mondlane, ndi wotu, adabulukira nantu, pa maguma, adachitika, na misuwe kupenekera pambuto ya kutongera misero. Sogolo kwa ndima ataza kupanga nimbo vina. Pangwa zokuronga kutimu ya palina asikana mudistritu ya Buzi muno mprovinsia Sofala. Ndi wadapasa bech. Panzero za kuchinja. Makaliro ambumba bulukira papire inaziwao. Tuwera kutambarusa makaliro ampisa. Zene zina zinangu za kita mpangwa zatu za ino provinsia Sofala. Ngumanya kalini Santos Golonga. Kumichini nanzanga Luis Merjan tati salan.
6: Hangwa Zansofala.

ndio nasia nkazi onde wakondana na wamuno kuri unanguma na kupe na funa kita bila funiwe kala mundu akubetsari moda ito na kale bo mbali bila funika nkuti nkupira na mbozi na mbozi mbozi anana kuri unanguma na lunga lunga bila funiwe.

0: wedi
1: ndina iwedi ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu
0: panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati
1: tisa kuzeserani makani
0: zinyimbo
1: mapindi na pindu pisinji
2: pano paradi Mosambiki.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamazwa masoko a vira Maputo, omkati monika, nonika jokunja ngondi mishmaj, nguva jakwana kumi, nomseswa munomwe. 10 horas no 7 minutos, mupinambere mweputana, nyumbe mpepo ndiyo Rádio Moçambique, muno msofala. Pangarajino ngatizwe kwa masoko omsofala.
2: Masoko ayo
3: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

chibuva chakwana kumi makumana kumona omseso no mseso mushano hey. 10:45 nazo mumbo zvokusiyana siyana kuvira munyumba yemhepo ndiyo radio Mozambique muno msofala

0: Onziwa na notice 8 minutos ndaida jana na mbaba Jose Joaquim Shingoma ponapo na mwemba koko alipo wafona mlipo
1: Lipo baba Mose Fernando Teo
0: ndikuda jana nani
1: mukubuya na Musa Zaini kuna bwani kuno mnova sofala kanyaluse
0: muli nova sofala
1: inde
0: no shirimo shino mulubusa mweka mashara konaye
1: Masara baba maviri maviri sondo zanyota tikavama kongemu.
0: Mm-hmm, zvakanaka. Kuzoti mnukia zvakadini kumbiri kwa usumana kuna bugani?
1: Kumbiri kwa usumana dali nyamati ndiri pamuzi. Mangwana sada tukanika tripopombemu, tambemu, domingu tunenda ukona matamwani.
0: Zvakanaka. Kuzoti ngusaka jumshanga mije mutambisa kunani?
1: Mshanga mije kukutanga ntambisa mumu, itambani za usoni mbuliese matia kani.
0: Mm-hmm.
1: Ushindi na kukaji ilisa juwao, na wanangu wesepo nga watambi, na jivizini kuna brai nga watambi, na kukula po nga watambi, na shikawa nga watambi, na tumangemba nga watambi. Ipo ishindenda kuna hama, ndia triana, mbrobozremu nga watambi, na lebro mgeri, mkukulu wangu pabula po nga watambi. Ndenda gwala gwala, unachikulu wa jizemi yati nga watambi, na ya mkarira kwa mtu. Kabuji ya boka na ufetu matapule, katungu na titia wani, latia neshi nga watambi, na hati ya titi wakuko matantane nga watambi. Numajita vila esepo la jumtandiki, nga atambi kutandokia, dara otambisa mbili, mbili, mbili, mbili, mbili, mbili, mbili, mbili, mbili, mbili, mbili,
0: mbili, Rakanaka tatenda shukuru, sanino raju Mosambiki.
1: Tabonga, tabonga, mbasa kawamendu, mbasa nga endu mbili.
2: Wawakunsoro kurenga, roku ya pano panyika, kusori pira maka.
0: Onzi wana jino 20 minutos, mbae mbae tenena maputu, provincia. Alipo wafona? Alo, mulipo?
3: Tripo, tripo.
0: Zina?
3: Apo mbela mawane msikiti ya mizi gamba.
0: Three ganga, two ganga?
3: Ganga, two ganga. Two.
0: Rakanaka baba mawane msikiti. Kwa kadini kwa nayo... Hamamba, hamanyi, Kampala.
3: Ah, nada kuno kuliboga, mara kuna yamazi kwa tuta sisera. Tukuna kajiwa yamazi kwa wala shikabana se kutapira uzo mchema paishani.
0: Mm-hmm. Apo, kabanga ngeo, shema ngeo? Moshanga mijo?
3: Ah, moshanga mijo hapa. Nitata wa jimango hili. Tangataka kazi za zwana, ushtiri zefa tiga. Mwana ndena shkunife, na roza po, na afare, na ezi. Na maria, na afare. Tena ndeto mashmasha po, na pandaneka, na afare. Muka shmasha te amamba po, na afare. Mwishu mama mashana po, na afare. Ii, maite mgeni. Apo, pambara po, mbipira jengeni apo, na afare. Kome sale ndizu hapo na mwate uo, Kuno kumusa, musa, leku sakamaka, pasi nondo zeo, zinyadini kumusa, chindiri tsekulele kuno ba.
0: Tinotenda, busani, busani, nguwa ndiji chokubusa iji.
2: Iube kwa mori, ube temberie.
0: Teida chana na mwishu baba mwani musikiti kufira hambanyi, Kampala.
2: Kukuse ise swa muno da.
0: Onzi yonda, shino, 22 minutu, shalipo wafona pangwa chino, alo, mulipo. Alo, mulipo?
4: Mulipo, pinimboe mwe.
0: Ah, no, kwa shantri mwe, ndi kulanga nani?
4: Kwa nga luisi mwende.
0: Mkulanga la kuopi?
4: Makuti mikeshu.
0: Makuti mikeshu. Mwene kini muna peka kunani?
4: Kwa kutoma, unienda kuna ingwe mbia Mkwe Fernando Pez.
0: Mhm.
4: Kwa unienda kuna pewanga João Mkende. Na yawanga Sikia Vasco. Na balianga marka mzende na gumanika chika, mpasha. Na balianga na gumanika kimoyo mishika, mata, maria mzende, na isabeli mzende, fernando mzende, velinya mzende, joao mzende. Na insinine na vete ya radi, musandike kazi manunga kuwanga.
0: Manunga kuwanga, ndimo mwene? Oito, dois, cinquenta, onze, trezentos e quatorze, ndira bote. Tishano kompere kwa osomana, kuli sengolire sengolire, kuli sedere sedere, sedere sedere, mabosa kabuboka, hakuna kompere kwa osomana. Alo, mulipo?
1: Mulipo, mamukaza kadiri nko wa mozeteu.
0: Tamukavo, tinatamu mwekona murigere re.
1: Kuneni tirigere, tirigere, kutila bere yo.
0: Tishajipa naro na bere, upisa kuja kweka.
1: Kopisa, kopisa, waguma mnyanungu.
0: Aha, mabona waro. Kuzoti mukubetira
1: Enini ndinalangu ndini Simount Mike Mashava ndikubereketera ndiri kuno kamunami kwa rokarda dio banga dipiti opu
0: kamunami kwa bandu kwa kabuje kwa kadini kuna yakombe kwa Usmana nyamasi udaye
1: nada nyamasi no munami kwa yamuka zakanaka tutaona chipingo chakashata ndao kari kubi kwa kuzule ngoti zivari chiri guru harwe
0: nishakanaka kuzeti ngosaka jimushanga mijo
1: mchunga mijo wangu notanga njimu kwa masurunando teo ashira ya mchunga mijo wangu no familia eni yesu na teki ni kwa samtiri papo nga wa ashira mchunga mijo wangu mbele ya ndo chunga mijo wangu jime wangu fina seko nga atambe ama chaka wada jione kajiri mshungwe jifamilia efeka mashawa mshungwe eno nga atambe Detambisa Cheikur Mateus Nyakuza, Zatori Pano, Jorge Ngomaya Pano, Chico Domingos Sande Aripano, João Anjo Pazima Dango Aripano. Nino kono tambi sa mawani msikiti kamhara eno nga tambi. Lucas Mashati Hamamba nga tambi. Fernando Manuel Shahua Mtikila nga tambi. Nene Fernando Mawani pa mhurongo ya apa nga tambi. John Kichi Moyo Sabandu nga tambi. No vese vese vese vese ono zira nini Simao Tomaji Mashava kukira pano pa mnamikwa Gawashile mchunga mijo wangu Nuku radio Msambiki vese Gawashile mchunga mijo wangu Porta Froviar da Bera
0: Zakanaka baba tinotenda Onze horas, 95 minutos, 8250, 11314, ali pro Wafona. Alô, Mulipo?
5: Mulipo?
0: Já, em toda a janela?
5: David Gouveia, Machoco.
0: Mulukwapi?
5: Está me dizendo Savane, Bichu do Dono.
0: Já canaca, Xixano, Conai, Dondoio, Savane, Munuquia, Jacadini?
5: Ah, de Cupida Madini Mani.
0: Uhum.
5: De Panhomba, Dua Basti, Cugata Mani, Mauro, Jonambo, Catamabastanã.
0: Mafarinha
5: de.
0: Mafarinha de Atani, Beco.
5: Mafarinha Mbuia, ali, Mbuia, eu sou a Cubunda, na tua, eu
0: fiz. Nesta tapioca, Angabe.
5: Oh, Mbuia, Angabe, que diga vizinho, Angabe. Nem eu vou falar com o Gitambo, toma de Gitambo, Magagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Wakutoma wanaenda kuna Antarctica na Joaquin Lake. Wakitaisho na kuna Atiana Rosa David, Elena David, Maria David, Fatima David, Joao David, Joaquin David, Sheldon David. Kuna Bae Jose Gouveia, Unango Senaz Gouveia na kwenye kama Guakua. Na Aziz kutitinda nyama shoku mbipiti makibesi ya didi. Na mwembu mbwe mwazaishi teo, mkani makibesi ya didi. Na kuna Guaa Bara na Matane Iglesias, Zion Salvatore wa Mozambique. Mbuyakera na kwenye kama Guakua, mbwe Donkena na kwenye kwa anabwenika Dondo, mbuya Masabadia na kwenika Demi, mbuya Antonio. Na seo na matagresha zioni kutumba piti matibesha dita na pungu nikiru anga na zinja na menya ntoko, kutatatu msambi, kutipitani matibesha dita.
0: Mazita basa.
5: Takute mwana kutu.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero una mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndaja mwendo bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendo nangu, sido gumana tai. Kama na nguku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanyi binachitika na mwendo nguku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kwa di mwepai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Nakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu. Maisa.

0: nika na mwinchi na thangwe piri pinazamba chita mbativene mafaa mbatichitene kuti mbumba ikurupire basa inazo mbichitwa tikulonga ninga misoka ya kukoya na kusunganiza kubiri iwo irinao udidi wa kukurupira pire pinazo mbichitwa masezu kuti tisowe kubiri safunikambu kuti tikwanise kuchita basa ya kupinzira kakamu twera kuti misoka yonsene tikurupire na mbuto za ganyo za utonge za ukondaka za utonge zitikurupire kuti ife basatu inafunefe nje kutambarusa mabasa na makaliru ambisa. Penepi, tina unku kuti tirikuza mbatichita paono nkambi kulefuka ife. Mbwe nisafunika kufunzi sana mwanchili kuliko, tuwera kuti tonseni tikuwa nisikupatana nzero. Awa tuwa kalimafara ambuya Domingos Makumbi, nsogurere wa nsoka wa Adeli. Nsoka unasalikana utambaruki wa makaliru ambisa muno provinsia ya Sofala. Mbaronga pa napiri pina kwa niru kuchitwa pa maguma akuweza pina chitwa na pina funikira kuchitwa muno Sofala.
1: Ndife haradi Musambiki muno munzinda wa baira mabasa ndiwa malongero nchise nantri kumaza mpangwa zatu za ino provinsia Sofala. Mbiti sati kapolosa tiziveni zonsene za mumpo.
0: Apalanka asa distritu Yebuz. Muno provinsia ya Sofala. Alikuchamere swa tuwera kutia kwa nisi kuziwa na kuzindikira kuti mpiamasu kubulikira nandu pa mabasa au tambaruki muwaziko na uziwisi wakutibwerani muzawane. Penepi uperongwa na mushtadori wa distritu ya Buz mbuya Jose Mutoroma pakati tu paku pangisa pakwecha. Mapika kulia pale na asikana pakati paku pangisa uziwisi mapikana wachikumi na achiwiri adachitika distritu ya Bosi. Mutoroma acheuza kulia pale na sekana twera kuti akwanise kubidikira mabasa amaronda mabasa akupangisa pakwecha udziwisi mbakwanisa ambotene pakufika kutale ninga pale akudziwisisa mwadidi ndale frelimo nsiku ya nchibnai nsiku ya Zulwish pagorongoza akwanisa tene pa kufungula office inasasanyira mwanchili kuliko mabasa a maguma chikumi na chitandatu nafuna kuchitika chaka yafarakuza ku Nampula. Kumukani kuti kwena kupangisa kutoma kwa basa ya kusasanya mwanyepansi maguma nafuna kuchitika. Na mabasa nangu andi stritu. Kumukani kuti mbuya Gonsalvi Jemusi. Onoyo mpakala nyakutumika wandale frilimu kubulikira maputu mpaka mabasa ino provinsia Sofala. Acheuza kuli onsena nyupezera ndale ya frilimu kubulikira distritu Gorongosa kwele kutekali antu. Okugwafua mpapezera mbo mabasa akusasanya paswa kusasanyira ule ndo unafuna kuchitika chaka fwakuza mpaka Nampula. Ankonda Agencia de Desenvolvimento Economico Local anotu ndi Adel Chigaiku jinasalka na utambaruki wa mpisa. Muno provinsia Sofala akuza tene pamba pinzira basa tuwera kutamarusa mbasa akutendeza mwinji. Kumukani kuti pano pabera kakumanika maguma makulu kakamwe tuwera mwachidi kuliko kuweza pidachitika mbasa sigira mbutu mpengu ya basa nafuna kuza kaoneka. Zakumalisa mpangwa zikulonga kuti anyofunza mabuku adistritu ya Gorongosa nchina ichino ndi utu. Adakwanisa kufungulirwa nsuo kuli mbuto ya kujangula miseo. Tuwera kuti akwanisa bukanantu ninga anyamasu mbakwanisa kuweza na kufunza kuti mseo rusa jangulwa tani. Kwena ikungu pangisa kuti mbuto ya kujangula miseo. Safuna kuti antu haziwe udidi unakwanirwa kuli muntu na muntu. Kumakani kuti nya kujangula nseo tukulonga juish wa tribunal ya distritu ya Gorongosa mbuya Benedito Nyansa. Pabozo tu nanya kufunza. Akwanisa kucheza mbafunzi sana kutinseru sa janguru watani. Udidu na kwanira na muntu ngwanji.
1: Yewo tabwele rabina babile vile kwa tefe mpadalongefe kuti. Apali na asikana. Apa mbuto ya kufunzira mabuko shkola sekundari Edward Mondlane. Mdistritu ya Gorongosa muntu munu provinsia Sofala. Ndiwo adabulukira nantu pa Banja Iboz. Magumambana. Pambuto ya kutongera misero, pakufuna tu kuvapya luso na tangwe ya mabasa anewa. Ningenda kawona ndi anya kufunza mabuko. Akumalisa, tironge, desima segunda class, makamaka tu pa nkonokono wa letra. Awa ndiwo tu atabulukira nanthu pa mbuto ineyi ya kutongwa misero mwa kuphenekera kwa mbumba. Awene ndiwo tu atabala nzero zenezi zakufuna kupata kuti munthu wansene akhale mbadziwa kuti ntemo ndiwo uli pakati pasogolo pa makhaliro a mbumba. Pabanja yeneyi idachitika kwa iwo nyakufunza mabuko ndiwo adapangiza mivunzo pakwecha kuna nkadamo wa fukwe ne ya kutongera misero ninga mudalonga awa angas adabulukira pepale tiveni fala.
2: Eu queria saber muito, porque quando o Milentíssimo estava a falar acerca do arguido, o Milentíssimo disse que o arguido tem um direito quando ser injustiçado.
1: Ine ndikafuna kuziwa, nanji imwe mwalonga apa nduli kuti munthu onsene anawona kuti misero ne idatongwa mwadidi nkhabe asafunika kuti ayende kasuma. Mbvunzo anga ndusu, kodi pinachitika tani ngakhale kuti iye munthu ali nkaidi? Anenda kasuma kupi?
3: Eu quero saber se o juiz pode julgar baseado na sua consciência ou tem que seguir a pena lei mesmo, ele não concordando.
1: Inembo, ndikafuna kuziwa ambo apaninga kulonga kudachita imwe nkadamo nyakutonga. Kodi nyakutonga nsero, pinakwanisika kuti atonge nsero bulukira pa manyerezere lwache, peno nateweza ntemu basiene. Kutairwa mivunzo iyene hii idaikwa pakwecha na awa afunzi wa mabuku wa pashkola Eduardo Nlani. Mondo Mungorongoza, nkadamo ndiye adatawira mafalali pakwecha.
4: Então, sobre recursos, enquanto o arguido está preso com dificuldades financeiras, nós dissemos a ninguém é vedado o acesso à justiça por questões financeiras. Ele foi condenado, está a cumprir a pena.
1: Nkabe, na mundo mboziene. Anakondeswa kuti abulukire kwenda kasuma ngakhale kuti msero ne udatongwa ninga munafunika nkhabe na kuti wensene anaudidi wakubulukira angaona kuti msero wache ne udafamba ninga munafunika tai na kuti zilipo njira zinango zakuti ungapiona kuti ne pidafamba mwadidi unati uyende. Nanji tingenda kapiona apa masezi kusowa kobiri ya kulipa nyakugugumira misero panansoka unangu wakutongi unapedza kuli yale anthu nyakusowa tirikulonga nsoka wa ipash uyu ndiwo tu unafuna kugugumira peno sapata basa kupedzera kuli yale anthu wadasowa santoko toera apanise kulipa kuli nyakugugumira misero. Pipire pinakwata kuti nsero wako ukwanise kutongwa ninga panango mule mudabibala iwe. Bunzo inango idachita mwanansikana na itaira tenepa. Nkhabe munthu na mbuzi ene ali padzulu pa ntemo. Ntemo ndiwo uli pambuto ya kutoma. Nkhabe chitika kuti nyakutonga misero atonge na manyerezerero ache. Masezi kukhala mbale. Peno kukhala indikane. Mbwenye iwe unati tu utonge misero bulukira pire pidalembwa pa ntemo. Ikalifala ya mbuya Benedito Nyansa, uyu nkadamo wa Tribunal Judicial Distrito Gorongosa Mondo Munu Provincia Sofala, mbalonga na tangwe ya maguma adawoneka pa kutonga misero mwakupenekera kuli mbomba. Na zerezi Fedro, tafika kumapetu kwa mpangwa zatu zidalunge feng kuti chika hiko chinasalakana mabasa utambaruki wa mpisa Adele Sofala ndijo jina pinzira. Zero za kupatana bulukira machapu kukala utongi na kuleka kala utongi tuwera kuganiza nzero za luso tuwera mabasa utambaruki mfuma mpisa uyende kusogolo. Sogolo kwa ndima ataza kupasira nimbo vina mpangwa za kulonga kuti anyakufunza mabuku wa kumalisa kulonga Shkola sekundaria ya mdistritu ya Gorongosa. Jinaiji ino ndiwa wadabulukira nanto pa nzizi wakuti. Jinaiji ino ndiwa wadabulukira nanto pa mbuto ya kutongwa misero. Wuku misuo mbidakala ya kufungulwa kulimbumba yonsene ingakala na nzizi kumanikembo ponto ponto hapo. Sene zina zinangu za kita mpangwa zatu za malongiro nchisena. Ngumanya kaline Santos Golonga kumichini ndepatira nanzanga Carla Kumbi tati salani pia didi.
0: Zan Sofala.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai.
3: Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
3: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pida mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati. Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kamala nkuku neyu kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
3: Kwa dimai, mbihanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
3: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
3: Oh, ndapiva. Kodi mwepai?
0: Impulisi.
3: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
3: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
3: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
3: Hoo, kodi mwepai. Longani chakumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
3: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: Bye.

0: Chakadi ngopacha usiku wakanaka mpulukiri wa Radio Msambiki. Tavia musiku uzuri nga maseri notishano choviki njiko gumi nyo chisere. Yomweji wa shkumiana, molino gole makumaviri makumaviri na matanhatu no masoko on provincia Josofala Manika shkamunu nyambani. Takutunga mila nkukumupa msoro yo amwe. Umambo, muprovincia nyambani wa gundisa uchiti, unosobesira, ukama hukuti, unavavo vatamika pangozi iaitika kuzavala mokati moia provincia. Kune sana kwa vandu no vinyama vya msora, purukuenda mbiri, kushikaya kaisa, vagali vokumtundu uogorongoza mprovincia Josofala. Mutengu ndadamira makuma nungo muna no shuru zubiri, shumamuzi ovarimi kumtundu wa gondola mprovincia Manika, ngovangatozo tamba nyatwa mukati mo malimwa ngoshkava chinazo chochwa ndi El Nino. Masoko usiku uzuri nyama sereno alikulongwa nokuverengwa ndi João Sacramento. Ndakutanga panguva ino no ngokudanija Armindo Masinge avie no sokornoti umambo mu provincia nyambani wagondisa uchiti unozobesera mamuzi wakuti vavo vatamika pangozi ya itika kumutundu o Zavala mukati moia provincia.
1: Humambo wino provincia yo inyambane ngo waru kugondesa kuti unozo bulire mkati mkubesa jia ukama jia jakawa jishifihwa ngo hukama waiwanika mkati mmajibomba waiva ngo mudistritu uro shibabava a provincia yo Sofala kwenda jone va Francisco Pagula na kuri mambo wino provincia yo inyambane vare vakuna mangwa nanyi uchishanu chino kuti humambo unozo bese jira ngo kashao pamwepo no zvimweni zvido kuitira kuti mtembe jo majira hura jionike jishi endeswa akashibaba vasukuru kwazvo ngo pantharaunda iyo mushungwe
2: bon yula lezva ku amangolenga mayaka i kuma lezva ku ida 24 avan lezva maha kukota mfumo ku hisusa avanhu lava para morgue para kota ku va conservar la ka kunena hi articular nguvu na ni district ya Xibabava province de Sofala para wana ku mai sa ku ini para hi va heleketa a Xibabava
1: tila ile munjinga sala ka va tshimbela moha loko hi chukisa leswi nga mesa
2: no a tila ile cha homi chi tsika ku leswa ku kala veka zwa ku hi famba hi la ka kunena hi mahali hi pautara hi consent defensive hi ku sa timangu to fana ni le a titsakismo.
1: Vanessa Bata na kuri mtakura izwi pa kumando provincial yo PRM vareva kuti nguzi yaitikare pa usiku mu chirongo muna ngopa mkuno kwana kuita 20 maoraj kana paduze po 22 horas yakava shitika ngondava chikugwengweso sikuru kwazvo komoto karombiri chimashibomba ichwali chaiva mushungwe pamwepo no kamiao umasocha
3: ika accident le resultare le 24 mortis ni vaferido ligero vambiri. E calejo halaila ava condutori para va priorizar a condução defensiva, va famba requasi cambio mova yadre, va tsika kututsuma ngofu hekusa a causa ya hombe ya jukarato ya staratu e comportamento humano. Loko voki va condutori va mudare comportamento, inga da registrar a makazo ya jukarato ka provincia Renanyambani.
1: Munewo mashibomba, shimashibomba chakwanikari chishi chaisana no motokaro kamiao wabuya kuna mabasa oradi Msambiki ashitidulujira kuti zvakava chikwanisika kudini kuti yena agare achiziva kuti shimashibomba chake chakava chichiita ngozi.
4: Mateo Stefano.
5: Baba Mateo Stefano, tiri pano pa Zavala pano pambuto ino ngozi yomotokaro. Ndimuyani kuna motokaro wali wa chaiswale pano.
4: Kare chaiswa pano wali ngoyangu. Ya inita lote kuvira mushungu chinda John.
5: Ya valini mushungu kwenda John.
4: Yakava zuru achidoze.
5: Shirongomuna
4: ya.
5: Então, menga sure, menga mbere.
4: Ini ndainga mbere, ndainganda wanika ndiri inkolwane. Ya.
5: Makuzisa dini kuti motokaro yenyu yawanana ngozi.
4: Ulipo pa zona pano wainga numiri yango, wakawana numiri yango, ndifonera. Kuti aona karo ya accident, in materi kwa J53. So karo yungo yango, kati manja pano lukupona, vese wafu. Como assim? Outra foto em Tumirira, não é de zona. Tenho de ser carro ainda de onde fundo em Luí, com zona, situação. Sim.
5: Ndau zvino izvi basa ngorapi rasala vantu varusa vanohudisa kuti nikanye kashibavava ririyo basa rekuizono humambo province yenyembani kuti
4: mabasa ya humambo province yenyembani vativunja kuti vanitibesera pabasa rese iri ivona vanzotora korpo zora mangwana voperekeja mushungwe so vaitikumbira kuti tifamili jo korpo izvi jinge jiripo present pamushungwe varisebere kopo javo vaenda ko kuinterari. Si.
5: Vakuziva kanyo mushungwe kuti ngozi wali yaitika.
4: Ngozi yaitika vakuiziva kuti komunikare association yomushungwe te association te yakava fonera vese kuti vange varipo muzora mangwana.
1: Idoso Radio Msambiki tabuye nomwe muchibaba wakavashibudirira pamkuvo kwape ngozi yaiwanika yishitika.
6: Paulo Mwandu wani gule chef da zona dengulene aso hikuzwa guva vabvise vatutuma batala ya
1: ndo muchike muta kuma kuzvigwaka
6: ya zvionekelile pela manje vha itenda zvo he humesela lava vanga hamanya kuti himova zvikwini la henga la vanga koteka la vanga tsandzeka kutati yake zvaku pandwe timhata kuva vatsemera mapedition yake yakukari ya mova pra vakota kuva humesa ya
1: mazi omume murarame opa ndaraunda yo Helene mudistrito Zavala kumtiriro kwino provincia ashibuya ngojongozi yo motokaro yakava ishi uraya vantu vanokwana kuita makumaviri no varungu muna apa usiku o chirungu muna chorino oviki tishi choki chavo kuti kunja kongozi iwale iyo Helene mudistrito Zavala kwakava kushitika imwene apa usiku o mushirungu muna chimwe chimwecho apa village romasinga kwape mumwe muntu wakava shifa motokaro wakachaisa mwana rume uwale uwatiza soko raverengwa ndina Armindo Masinga kubvira mu provincia iyo inyambane
0: zvakadi tinotsumba zvikuruwani maningi ngongozi iyaurayari makumaviri no vantu varungu muna yaitika mukati mumtundu Zavala muprovinsia iyo inyambane pangari kuti zviri kuitika mudhorobha robeira maizihwa muchishanu chino musungano okutanga okubhuya ngomahambiro akanaka muzvitaka chikamu chikuru chiwaida ikokanijana ngomazano aripo kuitira kupungura ngozi chinoitika muzvitaka muno munyika yomusambiki musungano uwari wakongweneja mutengo unoita mazana maviri nomakumashanu vanyakubudirira pakati pavo vanyakuvhurumusa motokaro vari kuwanika mukati muchikwata chomapurisa bungano haro chikamwe novaya vanovhurumusa mudhudhudhu kudari nhumwa yokomando yemapurisa muprovinsi yasofala DRC chakate pamberi pokunyengejereka kongozi chinoitika muzvitaka muno munyika yemusambiki kuringira kazinji kwazvo mukati mudhorobha lobeira chikwata chomapurisa chiri kuda kutsvaka zano rokuda kuhurija sure kuitika kongozi iji DRC chakate wadurujira chiti panguva ino vari kunyanya kuringira vaya vanovhurumusa mudhudhudhu chinotwara vantu ngokuti nguva nonyanya kuchocha ngozi muzvitaka pomwe kukaitika ngozi yevona nguva notambudzika maningi musungano uwu watanga rinyamasi unozotungamirirwa ndikomandanti mukuru omapurisa omuno munyika yemusambiki vajoaquim seve
7: circumscreve na verdade no rol da atividade que a polícia trata vai desencadear visando definir estratégias ou delinear estratégias para cada redução dos acidentes de viação
0: ati kuna mabasa okusiyana-siyana apakwa ngomapurisa anovonera ngomutemo jomuzvitaka kuitira kuti kutsvakwe mazano okuda kupungura ngozi zvinoitika muzvitaka pomwe nokushandisavo amweni mazano okuda kurwisana nozvese zvakashata zvinooneka muzvitaka chikamwe zvinochocha ngozi nyamasi njikugumi-nasere kwapakwa zano rokuda kunasirira musongano uwu okutanga omuno munyika yomusambiki wokubhuya ngomahambiri akanaka muzvitaka chikamwe chikuru chinodika ikutsvaka mazano kwokuti vantu vakwanisivo kuzivisa zviya zvavanorangarira pamberi pokuti tese tinodikana kugundisa kuti muzvitaka tinofamba zvakanaka tesepo tinodikana kubudirira mukuda kupungura ngozi itisu tiri kuda kuzwa zvese zvina vantu vadanijiswa vantu varikwanika pakati pebungano vanyakuvhurumusa mudhudhudhu chokutwara vantu vanovhurumusa motokaro chinotwara inyombi kuitira kuti tesepo titsvake mazano okuda kuziva ngopapi pari kukanganisika zvakadi kukaitika ngozi ichiriro chinoonekavo mumamuzi chikamwe izvi hazvizivi kudakadza
7: civil
0: musungano okutanga okubhuya ngomahambiri akanaka muzvitaka muno munyika yemusambiki uri mukati momujoura uchimakumatatu nachina omutemo jomuzvitaka uri kuizwa kubvira ngomujiko gumi nemurongo muna dakara munjiko makumaviri jomweji wachikomiyana uno chikamwe soko rakona guru ngorokuti muzvitaka umwe noumwe hwendo unoizwa zvakanaka ikufara kuukama mupurukiri tiri kuenda nawo masoko omuprovinsia josofala manika chikamwe nonyambane muusiku zuva ronyamasi rino chishano choviki njiku gumi noyo chiseri umwejo chifumbamu umwejo chikumiana mlino gole makumaviri no matantatu panguba jirikita mfumbamu makumarongo muna no mseswa umwe takuvi ya tishibuya ngo kunyenge jirika kwa ntangu jakaringana no kune sana mamuzi mu provincia yo Inyambane. Idrasi Makondela
8: jiri kunyenge jereka ndevu jomishupu mumamuzi mu district yo Inyambani. Golirinu kwa kazova kushinyore hua mutengo nupindirija mazana maviri no makumashanu ndevu jokushupa kwa majimai kusiana no mazana maviri ndevu jakazova jishinyore hua mugorira kirira. Mume tekiniku anuvonelera nguhwiru munu mu dorobaru Inyambani wa Baltazari Januari vananga kuti majimai alikunyanya kushupa munu mu distritu yo Inyambani. Atikujipa, kutakwa, pomuno kutukwa, ndi zona zirikuwa zishishupa kuna majimai mukati mumamuzi. Ati majimai anunyanya kuyiswa ngo vanarume.
9: Evitem forçar o sexo, evitem dizer coisas que ferem, coisas que matam o outro por dentro. Evitem ofender, evitem humilhar, evitem inferiorizar.
8: Kubuya kwa Baltazar Januari, tekniku ohwiru pabauha rohomi mudoroba ro Inyambani.
0: Shakanaka, wenga idrasi makonde la chibuya ngo kunango jo kunesa na mamuzi, jirikuenda chinyenge jirika mukate mo iya provincia. Tikwenda mbiri mukati mo edu ano masoko musiku zuru nya maserino takuti panguva ino titungwa mbe tabuya ngo mabaso zvijiju mazana maviri no makumashano over jiji wakumtundo chemba mprovincia sofala vanazova vachijija zvakanaka nokuhinwa nokuti kutuhwa mushirongo muna chino kozana makumaviri nojikarteira shano ijwari jino gara vaviri vaviri. So kwerita kuliza chisihwa ndi Jose Manuel.
10: Mazana maviri no makumashano yova jiji vonyumba ya mabuku inazina shkola primaria Yotone mu distritu Rochemba kumukwiririro ku provinsi ya Sofala vaku jija jamatiri. Pokupekejwa ngoshlongomu na chosumana ino, kuna mutengo nukwana kuitazana makumaviri na shanu yo shigaliro. Shigaliro kutishnukwana kugara vajiji vaviri vaviri. Chunga chakadihwa shkola chia. Parukunangwa kuti, zino njamatiri. Mukati mukupekejwa shtengule, shukugalira kukujija jakanaka. Mutunga miririka na mishtadoro Ochemba baba Bento Zeka, ndivona venda kotula kuna shigaliro shetukumenengare. Vakumbira kuti, vajiji pomu nobungano pamtundu, vakoronde jakanaka kana kuchengeta kuna shigaliro jia. Ngatizwe.
11: A conservação deste patrimônio é uma responsabilidade de todos nós. Estamos a falar de professor, alunos, pais encarregados de educação e até vizinhos da nossa escola.
10: Nyamasi humambo wavia kutura shigaliro. Vanavedu vega lapasi. Vaishi pisa nguvo javo. Jino vaku jija jamatiri. Kugara pakanaka. Ndishona jinoda humambo unika. Tinokumbira kutimwimwe vabereki no shigalirano pamtundu. Muchengete shakanaka kuna shigaliro ishi. Mushpanga kuna vanavenyu kutiva shigalisi kavo shakanaka. Mazwi, okuvereketwa ndi mishtadoro Ochemba vabento zeka. Ngodivrimweni, vanya kupeke Joshi Galiro, vatatija kudakala kovanako. Ngatizwe.
12: El con grande alegria y profunda gratidão, hoje podemos...
10: Tinodakala, vanavedo vaku Galira pahwaro Joshoni. Tinotenda basa lukizo ngomambo. Pindirirani mwakadaro. Vanavedo vaivya nunguvo jakashipa kanyi. Nyamasi, dakala kumbeji. Vano vakanyi vakachena, vohuriraji vakachena. Nukuti kujija kwavo, kunova kwa kanaka. Ndai durujira masu, okuvereketo ngo vabireki, ovana vadoko, vava, vashipeke Josh Galiro, kaatone mu district Lochemba, mukati mu ino provinsi Sofala.
0: Mpurukiri pangua ino takuti TV eno amweni masoko, otinao. Mutavi o mabasa ohomi mu provinsi Manika, wagundisa kuti mushonga iripo kuitira kura pavandu varikuwanika nuntenda jomusoro mukati mumweji mutatu chinoza. Chigundiso ichi chapua mba Flavia Faduk imutunga mriri. Anuonelera ngo ohomi homusoro panyumbe mabaso homi provinsia iyo manika shikameona vananga kuti magaliro o homi homusoro mukatimo iya provinsia harikuwa nika panguwa ino akakima pomwen kurukuizu wa mabasa pondopo no bungano kuitira kuti vakwa nisi kupingi nijira kuvunika kuvandu vano nisika musoro. Kudari ivona vati pakati po mazano alikukungwa panguwa ino varikuwa vachita mpangiro mujintaraunda. Ipa shikamwe mpangiro iji chirikuizwa pondopo no shigirita chokuruhisana no kumuyo kumshonga ino dakuisa kurukuringira kuti kazinchi kwazo mushonga ino dakuisari indiona inanja kunyanya kubara kutama kugara ushoni msoro kazinchi kwazo kuna majarika no mapunda no imwa. Majarika no mapunda kumtundu Kabuji mukati mo provinsi ya Sofala nabvunjwa kuti anudikana kusanduja uhiru hova naho kuti iwe haraka yekurura zvitsva shikamwe vakwanise kubesera mukati mokukumuko kana budiriro rondaraunda. Izvwari zvava zvichinangwa ndi mambo okumutunduya vajose Mutoroma pangari kuti kwaizwa mujoura ochigumi nouchipiri okupikizana majarga nemapundango chao kuitira kuti azowane kupekejwa mukufu kuna mujarga anurura zvitsva. Pona apo vajose Mutoroma vakonokeja kuna majarga kuti anodikana kunyanya kulingira gwanja lokukwanisa kujibatira vega vega kurura zvitsva zvochimo pomwe nokushandisa ungwari osamusambi kurukururavo zvitsva vachiita kuti mukana iripo yokuti mujarika anurura zvitsva anopekejwa mukufu ivi zvakadi ichivapekeja simba. Mapurisa omudhorobha lokuzvitongera mukati muInyambane varikuva vachivangisisa dendo mu kati mwishitaka za mtunduya kuitira kupungura ngozi jino woneka kazinji jino chochua ngovaya vanu vurumusa mududu jino tukaravandu. Mukati mazuwa ano chini lo provinsi ya Nyambane lirikuwa no kunyenge jereka ko majarika ano itabasa loku tukaravandu veisha ndisa mududu. Vamwe vavo ndivo vashika kwanisi kufamba ushoni no mududu ijuari pomwe vanenda kuulirana nongozi mushitaka vachilemazwa nokuti ngati chimweni vachitotamika. Ndumwa iyo mapurisa o mutundu kusitongera uNyambani va Honorio Emilio vananga kuti munyumba iyo homi uhuru iyo provinsia iya kurikuwanika no vanovurumusa mudududu inotwara vandu avo wale panguva ino varikurapwa no vakagara muchipitari chiya izvi ngokuti vakaulirana nongozi. Nyumba inovona ngo magariro okunja inam ndiyo ilikuwanika mprovinsi ya Manika ichi tarausa ndao jayo jokuti vakwanise kulingira ngo magariro okunja kuti vakwanise vokamu kuzopekeja maziviso nukuzobesa kuti kupakwe zano kuti vantu vapake mabasavo o marimwa pomwe no amweni mbasa o fumi. Samukuru o inam mukatu mprovinsi ya Manika va Alexandre Tik vananga kuti haraka iware irukitika pangari kuti kunodikana kuna siriwa ngokuti kunozobeuwa ngari yokuti mvura inopombondeka pakati pomabasa arikutunga mijwa kurukunyanya kulingihwa kuvangisisa muchacha jia jinita basa lokuonelera ngoma gari okunja kazinji kwazo ndao irikonika kumtundu uo tambara kudari vananga va Alexandre Tiken. Tirikuenda padoko ngo padoko mpurukiri tishguma kumbiri kwa masoko au siku zuva runye masirino. Waro panguwa ino takuti tivye no amweni masoko o tinao. Takuti titongwambe taenda mukati mo provinsia yo Manika. Tirikuenda kwa danija Rosa Lihovu. Azikoti buira ngo soko linoti motengo undedamira makumarongo muna no vyuruzviri zo mamuz ovarimi vokumtundu gondola ngovangatozova no zipingo gondava yokudika kuzuva kungatozo tuka kwa voneka. Tipeke jema zinji.
13: Motengo unokwana makumarongo muna ino ozo zvuru no zvuru zviviri zvavanyaukama ino vanoita mabasa ozo kurima ku distrito Rugondola. Vangazo batana ino nozwi binga mpini ino zvakasiyana siyana ino pamazuva anotevera. Zviripo mukati mumabasa ino ozvo kurima. Zvingazo barwa ngozvo kushaya kunaya ushoni ino kozvo mvura. Zvinonga zvosizo batana nozvi binga mpini zvozuva rinozivikana ngokuti El Niño. vo umambo ino oku distrito iro. Variku vangisa pavarimi kuti vange vosirongejera inoko zvondau jozvo kurima. Ino zviripo pakushandisa kozvo mbeu iyi inokasika kuibva ino nokushingirira inoko zvozuva. Nokuti vange vosirima ino munda ujiya jakapfava ino jinonga jino mutota. Mukuru mukuru anonira inongozvo mabasa anobara upfumi kudistrito Rogondola. Edwin P. ino ena ositi ngozvo maererano ozvo kushaya kunaya ushoni kozvo mvura. Zvingatoka zvobara zvibinga mpini. Zvakadaroko zvinodikanawo kuti vantu vange vosirima ino munda ujiya jikanga ingana jomatoro. Inokazinji kavaya vanonga vosigonda inokozvo mvura ega kupostwa administrativu inoyo inshopi ndikona kaoneka iri ndau inonga yosineseka maningi ngozuva zvakadaroko zvositi mavhu okundau iyi anesi inokubata kozvo zuva ngatizweni kubereketa kake
14: a vulnerabilidade não é igual em todo o distrito. Temos locais, a título de exemplo, o posto administrativo de Inshope, que é uma zona com menor capacidade de retenção da água no solo e com maior dependência da agricultura a sequeiro. Tendem estas a apresentar uma maior exposição a este fenômeno. E, assim sendo, o governo distrital está a orientar os serviços de extensão para que intensifiquem ações nestas zonas com maior vulnerabilidade.
13: Padivi rimweni ino ositi zviripo pakuti vange vosipungura inokozvo dambudziko iro kuvarimi. Ino vari varimi vaya vanonga vosiemera kozvo mvura. Zvinodikana kuti vaemere inokozvo mupango unonga osiziviswa ndivamudhumani. Zviripo pakuti vange vosikona kusima inokozvo zvirimwa zvavo munda ujiya ino jozvo matoro ngati.
14: Por isso estamos a recomendar aos nossos produtores a acompanharem as orientações técnicas dos nossos extensionistas e a realizarem a sementeira quando houver condições adequadas de umidade, assim evitando igualmente atrasos excessivos que possam reduzir períodos disponíveis para o desenvolvimento das culturas e que a sementeira seja feita de forma escalonada.
13: Mutengo unokwana mazana mamvumba mwe inoona vatatu ozvo varimi. Ndivana vakanga vosipuwa zvimotori. Ino zvakadaroko vakanga vosipuwa zviripo nguvanhu vabesa vourongwa wamangwana. Zvakadaroko mukuru mukuru anoonera mabasa anobara upfumi kudistrito Rogondola Edwin Ping. Ino ena ositi muchini iji. Jingazuvabesa inopa kupungura kozvo dambudziko. Jiko roku emera kozvo mvura. Rosa Ndlovu kubvira mudhorobha Roshimoyo.
0: Kunesana kwavanhu nozvinyama zvemusoro kuri kuenda mberi kusvika yakaisa bungano rokumutundo Gorongosa muprovinsia iyo Sofala. Pamusongano umwe waizwa nosvikwata chikoro chochisungu Frelimo chokubesera provinsia iyo Sofala, vagari vokulokalidade iyo Kaza Banana vabuya ngokuneseka kuvari kuita ngo nyati pomwe no injou. Munji kujapera mwanalomi umwe ndiye wakakuvazika zvikuruwane maningi sure kokutapwa ngonyati.
15: Aqui todo a comida, o milho nas baixas estava a estragar muito. E até agora nós ainda continua com o problema dos animais. Búfalo.
0: Ati kuno zvinyama zviri kupera kumosha saja riri kuwanika mumakombe. Zvinyama izvi zviri kupera kumosha mabonore. Dakara panguva ino itizo tichandoneswa ngozvinyama izvi. Inyati pomwe nonjou. Japera kumosha mabonore, mapfunde, matikiti pomwe no zvese zvinowanika mamunda.
16: Estamos a ver muito mal. Porque aqui não temos maneira. Ndau nós começamos muito tempo a falar isto.
0: Mas... Atitisu tiri kuva nomagariro okunesa. Itisu atichina mazano aliese. Takatanga kubuya ndizvo makore yapinda hao. Asi hapana chiri chese chiri kuizwa dakara na zvino. Zvinyama izvi ndizvo zviri kutoguma mujimuzi jedu. Mutunga miriri muchanjo uchikwata chikuru chochisungu Frelimo chokubesera provinsia Yosofala va Gonsalves Jemus vananga kuti kunodikana kuvangisiswa mazano okupinginijira kunesana kuvantu pamunozvinyama zvomusora.
17: Esta preocupação, conflito entre homem e animal. também é nossa, porque a Frelimo existe através do povo. Frelimo, a sua proveniência é o povo.
0: Ati Gayakaya Lukunisana Kovantu nos Nyamas Mussora, e Gayakaya Urelu, Frelimo Iripo, Ngondava e o povo, pomwe Frelimo Iripakati Pobungano. Frelimo Iripo, Ngondava e o povo, pomwe Frelimo Iabva Pakati Popovo. Kudeya Bungano, Likava no Spingo, Chirichese, Tindikano Chaka Mazano, Okuda Kuti. Tisi esuri kuti vantu vagare zvakanaka. Itisu tinozotora shwiro iwari kuitira kuti tizove tishaka mazano okuda kuisiya sure. Bungano rinodikana kufamba pachina chipingo chiri chese kwekuti tikuwanika parunyararo. Tinodikana kuti tirime zvokurya. Ngaizvo itisu tiri kuva panguva ino tichimutonto janyi moyo jenyu. Imwimwe vantu munogara kuno kaza banana kuti umambo nochisongo Frelimo tiri kuwanika tichishanda kuitira kuti tisiye sure magariro okunesana nozvinyama zvamusora. Vagonsalves Jemusi, vakonoke javo bungano kazinji varimi kuti vakunge mazano okuda kuti vazokwanise kuchinjikira pamberi poshikava chiri kuverengwa kuti chinozooneka chokuchochwa ndi El Nino. Vagonsalves Jemusi vari kuwanika kuvirango muchitatu muprovinsi yeSofala mukati mukunasirira mukoka ochigumi nowechitatu ochisungo Frelimo. Mpurukiri tisu tata kumbiri ko masoko. O siku zuru nyamasirino o provinsi ya jo Sofala, manika shikamwe no nyambani. Tisito nchakadi tafungisa anu masoko, takuchivu kijira msoro iyo amwe o tamupa. Umambo mprovinsi ya nyambani wagundisa uchiti unuzobesira mamuz okuti vavo vatamika pangozi ya itika kumtundu wa Zavala mukati mprovinsi ya iya. Kune sana kwa vantu no zvinyama zvamusora kuri kuenda mberi kusvika yakaisa bungano kumutundu Gorongosa muprovinsia iyo Sofala. Mutengo ndadamira makumi arongomuna no zviuru zviviri zvamamuzi ovarimi vokumutundu Gondola ngovanga tozova vachineseka ngondava iyo shikava chinochochwa ndi El Nino. Masoko musiku wazuru nyamasirino arongwa nokuverengwa ndi João Sacramento. Tichiritese.

0: Nzimu, pena mizimu ya nzatu wa datisia, mipumi, mosa nsaya.
1: Kwenda na kwenda.
0: Pia ngano ini ndafia wa manungu pangono.
1: Ndo mumu ini mamu nankuu.
0: Ya, ndafia wa manungu pangono.
1: Fala ya mbu ya gwenta kamizola, mkabevi kuivavi.
0: Mbu ya.
1: Mizi zenseni tikaseka na ya gwenta kamizola. Agwenta kamizola, kama anakupisa kunukuntana, agwenta kamizola.
0: Ndakufunzani chidengwa chidaoneka.
1: Nzinda wa.
0: Nzinda wa inyambani.
1: Inyambani.
0: Distritu ya Zavala.
1: Zavala.
0: Aloa, andu, makumawiri, na anai. Pachidengwa, cha minibus. Minibus ya kabuka mshungu. Makumawiri, na anai. 24 pessoas na chizungu.
1: Minibazi akabuluka.
0: Akabuka mushungwe, akaenda Maputo, majivya jati, mikuna kutia, akaenda Afrika Tsulu. Andu atisia.
1: Andana abuka mushu, abukira ninga kundu kundu kuzuru kundu, alipenda kuntelero.
0: Mbuya.
1: Mbuya. Apo, chipu, mpaka na zizu, na zatu kuzuika kutindingana, ndingana ngabe.
0: Mbuya ngano nsiku zino mbatifambe gasho gasho.
1: Mbiza kundensa.
0: Limonyo alidusi.
1: Alibadusi. Hivyo sabu na tinamate kwa ndimu mweni.
0: Ante.
1: Tekwa nise kunkunda pangono.
0: Ante.
1: Penu na mawara sawa na kitirefe panangu, pinangu tinapi tamangisa pangono mamunankulu.
0: Ini nikuona te
1: kumtumbacho mungu.
0: Makumawiri na nai andu atisia.
1: Pondhube ene pahada fika pe mbutpe ungu minga
0: ngabi mbuya dimonyo
1: pena anaona ma televizao anata pione
0: anata pione anji
1: ya makalira bansi mbuya tendeni watu ni makalira bansi nko jazz
0: that sense ifira di Mosambiki pano pabaira Grama njiyo kucheza pantokosi Tikulira ife pano tikulira kusukwala Kusukwala na kuti uabali azinji atisia sumane ino Anango pachidengu, anango na utenda Ife nya kucheza pantokosi tikupeza basi lina kuna ubali azinji udasiwa na abali yao Mbweshi inenda kuna onsene alia kutinzizuno alipachiriru.